0: 105.5 between 4:16 a.m. and 4:30 a.m. every day. Ayo, ni temi ti elu jojuma. Ame.
1: Ogoma ne fun Olorun loki fun gbogbo kan ti olugbo to n gbo mi kaakiri gbogbo orile di agba laye ma dupe lowo oni majemu dupe lowo baba mi dupe lowo eni to ji esi mole alaye oni majemu ti je ko ri ojo ta pe lojo Saturday ti awon kan ma nlo so fi se mi nile gbogbo bi to gbe gbo mi ma gbagbe pe a wa ni osu kini osu keje la wa o che to tumo si osu ase pe gbogbo bi to gbe gbo mi patapata mo ki e pe oku ojumo ire oya je abo si bi pepe wa ki la o se ni bi pepe di ajo ma yi nori pepe wa ye nigba nigba mokanla ototo bo ti wa nyi to dupe lowo eni to je ko ko to je si mole alaye ti o je ka so boleji ka re ma dupe lowo oni majem dupe lowo baba to je ko ri ojo kokanla nu osu keje 2026 ni gbogbo le to gbe gbo mi patapata ya pada si bi pepe wa pada ki la o se nibe je kemi ati e tun pada ka hallelujah la mokanla ati ogun mokanla bo tin ke o ri owo olorun bo ti wa nke be ti won na gbaradi lati ri owo olorun bo ti wa gbaradi pe bi para kojulumo si ni eto yi bo ti pe mi na ni woli teti mo olare waju olagbemi je piano ni mo ri gba kini baba abi arugbo ojo ni ka jo so na ni to woro ya mi ndi enu akoko re ja jo ri na jo mi ka jo gbo to ni majemu ni gboko to teti si mi na ni ti woro oya dide gbaga joko re simo to si kini baba abi ni fun wa oya fun mi leti igbo ka gbo to ni majemu ni gboko to teti si mi now need to employ.
2: Oh yeah, number 16, verse 25.
3: Moses si dide.
2: Moses dide.
3: Oto datani ati Abraham lo.
2: Oto datani ati Abraham lo.
3: Awon agba Israeli si tele.
2: Awon agba Israeli wa tele. E ma gbo oto datani. Abraham awon to to lo ni. Awon agba Israeli ni wa tele. Yes.
3: O so fun ijo pe.
2: O so fun ijo pe.
3: Mo beyin.
2: Mo beyin.
3: E kuro ni ibi ago.
2: E kuro ni bi ako
3: awon okunrin buburu yi
2: awon okunrin buburu na kuro lodo awon eyan kan to je eyan buburu mo bi ma je ki iji abi ki ibinu olorun wa si ibi te iwo na kuro lodo awon eyan buburu yi yes
3: e ma se fi owo kan tin se ti won
2: e ma fowo kan tin se ti won
3: ki e ma barun ninu gbogbo ese won
2: ke ma barun ninu gbogbo na jawo kuro ninu ese ma fowo kan buburu kuro na ma barun ninu ese oya
3: Bẹ́ẹ̀ni wọ́n gòkè lọ ní ibi àgọ́ Kora.
2: Bẹ́ẹ̀ni wọ́n gòkè lọ ní ibi àgọ́ Kora.
3: Datani.
2: Datani.
3: Àti Abraham.
2: Àti Abraham.
3: Ní ìhà gbogbo.
2: Ní ìhà gbogbo.
3: Datani àti Abraham sì jáde.
2: Datani àti Abraham sì jáde.
3: Wọ́n dúró ní ẹnu ọ̀nà àgọ́ wọn.
2: Wọ́n dúró lẹ́nu ẹnu ọ̀nà àgọ́ wọn.
3: Àti.
4: Fẹ́fẹ́.
3: Láti
2: ṣe gbogbo iṣẹ́ wọ̀nyí.
3: Ati pe emi ko se won lati inu ara mi
2: wa yes
5: news. Good morning Lagos, welcome to the Jordan Breakfast Show. And today
6: hey everyone,
3: awon okunrin wonyi bi won ba
6: but this is the sweet and it's about to get all funky today. Great music and fantastic teams
3: in bi gbogbo eniyan tin ku
2: bi awon okunrin wonyi
6: making you the best entrepreneur you can possibly be.
2: Yes sir, ba ku bi gbogbo eniyan tin ku
3: tabi bi wa ba si se be won wo bi a ti n be gbogbo eniyan wo
2: baba be won wo bi a ti ma n be gbogbo eniyan wo
3: nje oluwa ko ran mi
2: se gbo bi olorun ba be won wo ba ti n be gbogbo eniyan a je pe oluwa ko ran won mo ti se buburu mo mi kankan de fe sele si datani kora ta abraham tori won ti se buburu ni waju olorun si mose eni ta ran o mi se wonu o ti se buburu bayi so ti gbe buru enu eja kase to gbe nse ka pare e
3: sugbon bi oluwa ba se ohun tuntun ti ile ba la enu re
2: bi ile ba lanu re
3: ti o si gbe won mi
2: to gbe won mi
3: pelu ohun gbogbo

0: ti se ti won
1: ke lo mo bodo se ti won
0: ti won si sokale lo si ipoku
1: la ti won lo si so sokale lo si ipoku la yi
0: egba na ni en yo mo pe
1: gba na le yin o mo pe
0: awon okunrin wonyi
1: awon okunrin wonyi
0: ti gan oluwa
1: ti gan oluwa bi ta pari esi ni n to ba wole la yi gba ile mo pa awon okunrin ti le lanu tu gan le mo ko won ti se buburu ni waju oluwa se won o ti se buburu waju oluwa laaro ke la o fi pari e ati rumi soke tori igbale mi awon kan njo wa ti deni igbala laaro boy by deni igbala oni anfani atori ofe lati deni igbala proverb 28 verse 13 oni anfani bayi lati deni igbala laaro yes
0: eni jo bu ese re mo
1: eni jo bu ese re mo
0: yo se rere
1: yo se rere
0: sugbon eni kanin ti o jawo
1: eni kanin to jawo
0: so si ko sile
1: ko sile
0: yo ri anu
1: sugbon eni kanin to jewo to ko le eni kan ni yo ri anu ona to ba fe anu ko buburu le ba ge buburu ra ni o ko ese sile ona o faye e fun Jesu ko gba gege bi oluwa to dubo bi ta pari esi ni ni bi ta de ja lo gba duwa wa ma ki gbe oluwa o kewo lo wa ni waju mi o ya pa ni ko dipe tele iwo oke to nbe ni waju mi loruko Jesu dipe tele o ya duwa ma pori amarubia reketo toma ma blo katalim brabosh likapa ma nonema abdo brode rikato tome ligabarabosh likabanduria Jesu uluwa wa ma obi fi aduwa ala duwa ni ogari na ma kigbe oluwa fi anu gbe ogun to nja mi lati gbe we mi wa fanu gbe mi gogo yan ye ja mi mo o ya dua ma potale katalaba likadabalo eklebu elu prakotobi lagada le tatatatata rigadob e plokotoba yesu oluwa wa amen
0: amen
1: de beta de ba ban gbe mi lati e ororo ati yo oruko Jesu owo ina ko wonu
0: amen
1: bo ti ma lomi atoro ko pada wa je
0: amen
1: ki yanu to ju ojo ri re lo ko fara
0: amen
1: ko de yin olorun Jesu oluwa wa amen ka Psalm 3 and Psalm 9 ibelugun yen wole si
2: my people this na Jordan Drive na dey listening to so we get better information to one
1: pata ko wa to Psalm 56 o pada yin olorun Jesu oluwa wa amen
2: if you no move an inch o but if you
1: ya dia ru alo ni agba
3: ibi te ti wa oruko yi kini Jesu se
4: o dupe lowo olohun lare bajo lagbe mi ati abaparo ju mo ti wa
3: abaparo
4: be ni mo ti wa nkan tun mu mi wa ni pe aburo mi re ati note lo ti wa so so ese ma ndun o wa ni boya ofa ofa oko nkan kan se mo ni wisdom de na ni wa tapa ni wa be ni mo ani ko ka lo o di mo da ni nu mi de dun bo se so fun bayi o tele mi wa o lo si ibi to fe lo ra nkan pa se jo wa mi de wa bọlọrun soro ki to ku le pe wo ọlọrun ọla irọjọ lagbe mi ti mo lo yi bo ba mi se ogun aye aburo mi ko gbọdọ ti gbogun be ni ko gbọdọ gbogun iwole mo ko le ba si mo de ma ni number 12 mo ni ale duro because o para lo si north o ni ale duro bo yen ni daddy ọlọrun ma si ya daddy na ma o ma se ya nbe pe ọlọrun ma rirun o ma je ki daddy rirun si ni ninu service mo de dupe lọwọ ọlọrun na pe yes daddy ọlọrun ba mi da wole o dupe ori kini mi ni yen o lo ni yen
5: kabiyesi ọlọrun egbe re obin lati apapa tapa ni won o muslim de ni won ya enu o so nile o so pe aburu e o wa ki igba ti aburu omo iranse birin wa ki won ni won no fa ni won ta si ni ese egbun e ni pe ko ka lo sibi ta won ti ma ngbadua baba mu wa sori oke olohun ti so ni pe ki olohun je ki nre ran si ki ogun aye ese won ni won fe mu number ona won le duro to po pada mi ni gagara subosi yanu olohun oluwa fa woran mo birin won mi mo gbadua mo do ro kesi mani ni lori ato fomo ibe ni ogun yen ofa yen jade lare ogun yen de wole patapata idi jere omo be lata papa to je muslim je patapa ni won won so ko won ki emi mimo to fi asiri ogun tun daun ro ibe logun yen se si patapata ofa to na mu lese ko bo ni pa re mo o lo le pelu idalare ta lo la lu ikorita be koja ori ofe tomo obirin ri gba to wa lati tapa yi wo na ori ofe gba ko de san ko wa ko yen ko ma ri mo o de ti re be ko yen pada jesu oluwa wa amen nibi ta de fe fe ran se one of them are to one or one. Was sub number by any quoted by Miss Ono. Why they fire to pay what to make up where? What's the rebellion? You put that this to do our army.
1: Nibita do very much of a man in two law. You should not do any book with the sauce. Was sub number and the quoted by Miss Ono. Yeah.
0: 0803346281.
1: Oh, my God, I'm for me on Duke. Oh, that's your sub number. Back and up of Wayne T. Ti e fe wa sinu eto yi laaro ini puno be sidan ago meje ni obere yo pare ndede agogo mokola leyin na foju oju pelu woli olorun to nbo gbogbo awon to ba ni ailera lo ma fara oju ese boyo ti wa me 20 years 15 years 30 years iwo na ni je kan ma gbe ebu we ni kan gbe e wa mo mi ko de san ko ma pada sinu aisan yen mo mo bi mo be loruko olorun ripo wa ninu eto yen ki iwo na le pada Jerry, Obi, ni aye kan to to wa ma gbagbe aku ti o bere meje pa ile ago mo kan eni kan ni bawo lo nse fe debe to no yana paja bole ni under bridge opposite yen ni wa funasi ni bo lo no opposite yen arokada to po
5: gbogbo kan ma gbagbe pe program yen se lo lowo Thursday meje Sunday meje Wednesday, meje, Monday, meje, ni lu ifo. For my ni agbara Thursday, meje. To wana wa weakness ye, you si dara fwe. To ba fara wande ni, how to jo fuji roju. Men lu wo li yoloro to mboy, how jo fuji roju, you si dara fwe. Mak bak be kwe, mo fe badua. Si in kankan, inu le re, ulu anu fe multiply. Mo ti mk badua se awan kato to koriri ama wano le ye. Wade fa yon dupe. Yes, Oluwa wa amen.
1: Bon lo pada kan po nlo Iyanodu. Number 5 Victor la ya venu lo lo. O de ma dara fo Jesu Oluwa. Bakan na gbogbo eyin te o le se ke ma ran wa lowo. Gbogbo jo te ba lo eni somonu. E ma ni ani tu atani sheku. Jesu alagba bi wa amen. Irugbe Solomon 2000. Eyin wo le fun. Iwo na se rubo yen lori pepe obi ki sele aba me kan sele. Si wona ko le wa dupe fun ti ye ko fu tomo e bo ba tin se tan anoint ara re anoint omo re abi aworan re gbogbo yen ni o dun gege bi ipenija insabi ni ojo insabi ni ojo eni kan ni kini account number because 00960742211 access bank Olarewaju Solomon Olagemi bo tin fi se omo ni ku me lori bo bi pade jere omo edojo ale dojo gbo Jesu Oluwa wa amen nibi ta do fe pe woli ma flash mi pe mi ro ba so mi jina oya
0: 08026613610
1: e pe ekeji
0: 08033462861
1: pe woli oju oni ti e ba de ri anu gba Jesu alagba wiwa nibi ta de iwo na fe so re kan lati ma fi ran ti lowo o le so 2 ni so 3 ki iwo na so lati ma fi gbe tori laruge abirugbe kan wa lowo to le ma bi so pe dadi fe ke wa ni le duo mi iwo na le fi ore kan si obi ko wa pe mi kin se gbadua fun eni kan ni kini account number 00164997233 gtp alare wa di Solomon Olagemi bo tin fi si omo ni ku me lori bo tin fi si obi o on ni fo mo edajo okuku lodun yi wa de jere omo edoju ale Jesu Oluwa wa amen ibi ta re ma gbagbe Tuesday meje Thursday meje kan lo lowo ba Wednesday meje un lo lowo ba Sunday meje un lo ipo wa ninu eto yen iwo gbiyanju lo ba un wa aso kan to wori ko pe ni ki wa gbadua si ma wa gbagbe pe ana le Oluwa ma tu wa gbagbe pe apala kokun ba kan na lo Jesu Oluwa wa amen
6: From Lagos, this is
7: Jordan 105.5 FM.
8: This is Jordan 105.5.
9: Station with a voice for entrepreneurs.

Oluwa mi bandasi baba mi dasi mi Oluwa mi bandasi esa interfere nu so niye a to to winning city ba ti bo sori Facebook enikan ni kini di ajebe ebi ni ajebe yeye ni eyin mama mama to mo re ti pe laje yi ogbo wo lo fe dasi ti Olorun baba dasi owo to yo mo fo iya mi ni o mo je o ola to yo mo wa elomi ni o ti o baba o da solo ga re ah won yan je e ki gbe baba ri fi po ba n da solo mi Olorun ojiji arifi po yo si mi lojiji be mi wo lekan na divine involvement is a sign of divine favor and ninu women

0: gbe olugbala olugbeja kan olugbala kan dide fun o enikan bi bawo eni to le support e be se nkigbe nisin baba ba nda si gbogbo oro to nso yi o mo na ti o gba iwo nilo ati ba ronu ti e ojuko so lo. If there is a man that can pray, there is God in heaven that can answer prayer, provided ti wona ba ti da Jesu Oluwa mo. Eni to ba da Jesu mo gege bi Oluwa to lugba lare ki pe to lo mo fi tete da si. Anybody ti o tun dese because bibeli ni bi nba gba ese lo kan aya mi o ni olohun ki o ni gbon adua mi o ni if I regard iniquity in my heart God will not answer my prayer. And ewa gbo mi gbogbo eyan omo Olorun a gbe olugbeja kan olugbala kan olufani lowo kan yo ran si Olorun ni lo kan so lato run ma fun yin lese bibeli yen o le gbe woli kan dide o le gbe pastor kan dide o le gbe contractor kan dide o le gbe businessman kan dide o le gbe nikan ti o kan dide mo fe ko ni se lofe ki aye re o le ba bo soju e wa kan ri oju ere ti o se ko ti o se salaye wa e wo do mo so nti ya ida ni nsin engineer mo me sumo to se o ye so
1: oruko mi ni jene adibayo jenes lati zona church ejibo
2: ejibo le ti wa so si wa lejibo yes
1: then sir so o pe odun kan la na gerege ti mama ti mama se beje ti mo wa si bibi yi
2: ni odun kan
1: be ne
2: ni last year
1: ten se beje ti adu ti be yen awo sukorin ni bibi yi
2: eh
1: le wa so wi pe awo super korin yo ta se first o ka do ka jeun o mo ba sa joko ngba mo re ti mo pe bi pa bi mo to ni ki wa gun bari e de ye ti kara omi omi yesu re ni so yesu oro mi je si omi yen e de ka si so nti aba fe si omo mi sire mo ti ri ni si o ti le lori merik igba to ti jade school tan ni ti buru re mo ti ma ti yen te ma pe phone re pe yen ba pe won ni ajeni me bi pe won ni wale ajeni mi se o
2: yo la jeni
1: be ni mo nawo nawo mo kaakiri kaakiri o su mi mo kan gbo pe yin lori radio jan na ni pe iwo ya kan be o teni o toju omo re o da jeni ha o o do se ah mo le mi nyan ba mi o nbo ni o gba mo ba dide njo mo ba sari ka ke dako yin igbo ni bigbo ni mo ba so fe pe ni kidin be yen ni mo ba ju o to ba na o mo mi de be mo ju gbo asajo wa ni john wa se njo te be de yen bi en se ni ka so so mi tan ta mo mi tan to ko ba mo wa je mo fe je o ki wa o je lo ma wa go to lu go ba mi 3 mi score hello mo ba bota hello abibu abibu ni o ni e lo ma mi e mi mo ma re o ni ibo ki ko o mo
2: pe yin fun re
1: ko pe me ne ni jo yin ti kuro o pe mi ni bi bo se mo mi tan o pe mi ni mo ni ah o le bo yin si le ibo lo wa oloni e bi le ma le wa o n sise kini to si be ki pade ohun
2: ah
1: iro ni
2: mo ba to n pe yin laje
1: mo ba fe bale mo ba sare
2: e fe ba ta mo fi
1: be ni mo ba sare ke nigba ti o lori o n bo lato kan bi gate e mi na bo o ke pa o mi mi o godun erin ti se
2: church
1: o ni mi o godun erin ti se o de mi na ko o ba ro yi fun mi titi o ye ki n wo moto de ye iwo rodun ni ese le bi atejo re de be so acha pari ti lati o wa ni mi o de pe be de ti yin na on the 12 ni se wa n lo ni tori julele na 12 mo ni be ni a ni e ma lo ma se birthday fun yin
2: o lohun se birthday
1: ma se birthday o ni ki mo lo si ti mo de si o se birthday fun me o ra phone fun me o sa se to se daadon da si pe na fun mi lowo mo a pe ni February mo da mo ni abibu I pe ti mo le ma wa e dokwe je pade mi Jesus ti pelu se re ina o ni we a try o na
2: o lo try
1: eh lo ba wa ni March gba to March lo an re pe o ki wo ya ti ti n so testimony o to ba ya emi na so to na mo ni ma so lo ba ye ba di February ba ko nbe o to je kan ta ni March e lo ba pe lo me mi baba yen sogun mo ni baba oni sogun ah mo so be mo o ni bo ti e jogun ni ogun le ya re si se ba o ni customer kan to wa jamme o ti jodu meta ni o so so bu ko se se fo mo pe se ti won pe o ko lo o so fun pe e to n baba jowo idariji o ni bo se de le njo kelu ani hello abi le nbo lo lo ni wa se nbo le ona ti lati bi ese kan so be kini e kan so fun pe o ni o ba lo da lo lo ba ni mo to wa pe le baba lo ba lo ti a fi fo aladun atabodo won ni kan mo fi le o to ye mi eyin se mi kemi o dariji o tori na lati ile se ti mo gba lo re lati bi odun meta elo ni siro gbogbo e ko we fun imi tun be tu sori o ba mi ko o tu o ni o se gbogbo kan pata to re engineer gbogbo kan pata pata ko se bi ti pari e ebo kan ibo ni tu ba se lo lo bayi ah baba mi se
2: ibo ni ba si se lo bayi
1: ipe yi ipe mi o ipe gidi ni

0: ipe de ka gba ipe to kan tan ke yin eyan da kan ipe yi ipe to da ni o ipe ti o ko ti o gobi mo ti dawo
1: mama won mo ni oko yin ni n te n so
0: eni ko kan oko mi o eni kan ko oko mi o eni kan ko oko mi o e ta n so
1: abi bu yin wa nko
0: abi bu mi oju bi o te n gba lo lo bayi to da gbani gbo program wa lenu se o wa lepe ti pe bo sise lepe ah itoju mi gidi e so osu ni gugu 77 oni ma fun mi oni ma yo tabi bo soto soto ma ni wo ti da ba wo sa toju
1: ya soto
0: ti o ni soto daddy omi ti mo mu ku ti bo gbe fun ko mu ni igba to dele todele ko ba yewo mo oru akosile pe lo ba ya re laja emi ti lo o
1: iyawo so ba fun
0: be ni
1: baba re anawo emejeji mi mo boyo le dide wa kipe ta lo de mi to tun de ya mi ah emi o mo boyo le soro bayi o ta lo de mi to tun di omo mi wa ni egbo oluwa loruko je ìdí ayé já lára mi ẹ jẹ́ àwọn aládùn ọ̀yá yash manash lẹ́gẹ́dẹ́ yẹ́dẹ́ bọ̀dá ọ̀ṣà ìdè máa já máa já máa já jésù olúwa wá amen. Mama, ọmọ yín tó ọdún mélòó?
0: O ti lọ bí 34 years báyìí.
1: Ọmọ 34.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Nọmba kíni? Tó ń lalápọ̀ bí.
0: O yẹ o nọmba 2.
1: O nọmba 2.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Bí ọwọ́ yẹn lórí. Mama yìí ní convention last year. That is July 9 last year. Wọ́n ò kúrò nínú bí ti ń tiri ìyanu. Mama láwọn ju ẹ̀bálẹ̀. Ẹnáwó yín ẹgbàtú sílẹ̀ ni. Adu eyo kan ni ma pe te fi joko nawo yen wa kegbe baba loruko jesu tu owo mi nle ke mo ni o tu le e je won awon to le soro ya baba bí owó agbára ńlá tún owó mi lẹ̀ na sambara katahalash yash tún owó mi tún físà mi lẹ̀ tún oúnjẹ mi lẹ̀ tún ká mi lẹ̀ jésù olúwa wa. Wọ́n ní nígbà táwọn délé ọmọ yẹn bá wè nílé lọ́jọ́ yẹn àwọn jọ ní déwò òdù ni ọwọ́ akọ síbẹ̀ ọjẹ́ lọ làjà pẹ̀lú ìyá rẹ èmi ti lọ fún ọ. Màmá yìí ogun yẹn ò ní já yín mọ́ títí dọjú alẹ́ lọmọ yẹn ó tọ́jú yín ìwáṣọ nìkan olúwa yóò gbé àwọn yòókù náà ga ẹ máa tinú ògo wọnú ògo in Jesus name. Nice. That is what they call divine involvement. Idasi niye. Ugbe yo mo lo to fe ko lohun dasi o di dem bi to ba wa. Wa tewo mo fe gbadua. Eyin omo Olorun ni ola. Se ri pe yawo ko mbi ta tin gbadua. Ah ku ni be. Ibi to ti gbadua yen na laduwa re ti down. Awon tin gba wo re wo. Awon tin lo ago re ti won fi so fo me pa je ni. Olorun ti pari won o pari ise sara won nitori pe mo so tele si omi and lagbara Olorun to ba dola ola na to ni pade weje we mu mi convention of idigbodo lola anointing we mo fe so tele si egbe anointing won yin dani yato si pe ngbe dani bo e jo ntori Olorun gbogbo eni ti ba nbo mura o oto orisirisi nkan ni o sele and ago mejo la bere gba ti o ba fi di bi owo gbogbo sona church wa ni nbo ni wema esa gbogbo yin te nbo mi bi to jina join wa la rola isin kan na si ni a se service meji tayo tayo ni mo fi so fun o pe olohun a da si o ye tewo e tewo gbogbo eni to ba se ami ni igba meji olohun mo be oni kili o to su loni ki le o to su loni mi omo na bi ti wa gbe oro won gba loruko baba to mo ati temi mimo ki arugbo ojo jesu omo olohun ko da soro re in the name of jesus ami meje amen amen amen amen amen amen amen so emura la ro la ago mejo ni an kin to mo lo gbogbo eyan omo olohun kan fi rugbin kan ti ka fi seto la kan fi da mewa re ti olorun irugbin da si mi ni mo fe ko file ida mewo oluwa da si mi account number church lele 2017 4290 47 2017 4290 47 Comfort Life Mission International First Bank ni account number church ni ti yin oba wa wole sare lo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank ni yen Comfort Life Mission na ni o gbe jade and ko to di pe mama lo gbogbo eni to ni anfani ati gbo mi ese bibeli ta fe ka loni ati pari iwe Jeremiah lana lagbare ni to laye atorun iwe Lamentations iwe ekun Jeremiah on la fe ka 1 to 5 na ni akatan loni ni 1 to 5 akatan loni ni o 1 to 5 ni gbogbo eyan omo Olorun ti won bi ekun Jeremiah la fe ka and akatan patapata loni 1 to 5 pe na lo wa nbe ko wo 6 gan eyin omo Olorun te mark birthday yin ati wedding anniversary yen wa kunle ire ati anuko ba yin ilekun lo siwaju ko si ni waju yin in Jesus name happy birthday long life and prosperity anuko mo dagbere fun ilele yin in Jesus name oda president wa governor wa your excellency Nigeria gbo enikan ni mo be share testimony mi ejo loud ko clear ko need lori number 08 88 71 65 66
2: Are you responsible for making your company stand out and be globally competitive? Ask Jordan FM. We make your job a lot easier and make you like the boss you really are. From promotional content, adverts, events, campaign, consumables and product review, call us on 0704-3757-685, 0802-684-4760, or send us an email, info@jordan105fm.com for satisfaction beyond wow. Jordan FM, promoting entrepreneurship and value across all sectors.
3: Value. Innovation. Radio has never been this excited. This is Jordan 105.5.

0: Ìgbà tí mo wá dé ilé, mo wá sọ pé kọjá owó yẹn pé kí wọ́n mú. Ìgbà tó wá sọ́kọ́ta ni oruko Jesus agba fun o in the name of Jesus wa de se bi oba Jesus lo wa to bi epe yen mo ma bless e mo gba pe ago mejo a ma pade ka se o le wonu e oruko Jesus o ma ra anu gba o ma ra anu gba lojo bi oni oni wedding anniversary mo bless ojo re mo bless igbeyawo re oruko Jesus ibukola ko wonu aye ko wo igbeyawo re ka ye re ko dun waye de bori e o ma leke sa o se opodun laye in the name of Jesus wa de se bi oba Jesus oluwa wa ha ja wo o celebrant one bi lady evangelist Esther Abiodun ogugu me Elizabeth meti at saibi Femi Sogbola happy birthday to you ati omolona olorun toba happy birthday to you mo gbadura loruko ji ojo ra dale
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: bless our brother boy mo ri bonu gbe je jesu o ya gbagbara
1: amen
0: kaye ko dide
1: amen
0: o meri wa
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: koju se nikan fi da

0: Nata gomeji owura si mokala ka won eyan yo to ti mani ri fowo ko lorun ka ti gba ase atagbara fun ase yori lo se tutu woli ma ti wa de ni yo ni olorun sa bu pe gbogbo ni ma para lojo Sunday o ma ba won da ma je mu ase yori ni rin ajo fe yi o gbogbo agbara to nje osise bi erin jaja iliri owo ina adu a ma te iwo ma dominera wa gba ase to nse ase yori ni gbogbo ona apa woli ma je mu atawon olorin ami lo ma pelu woli ma ti wa de ni yo ni sise re se ti baba si ma pa se aseyori saye gbogbo aladua latago meje owuro nenu ijade ni ugas glory ministry lot 712 aloji koroduro church bus stop owo di oririn ilu eko 08033378254 they were na bale fara lojo Sunday a ma dororo aseyori le olori oni sase ti mo loruko je
1: mo wole pada aso ogo re oni se bo
2: amen
1: ifowo kan ni ola
2: ni baba
1: idi eni wipe only emi ti gba nkan kan
2: ha
1: asiri ni o
2: be mi sa
1: ki lo lo emi gba lowo re
2: ha
1: only emi den yi o ti won wa ni ogo
2: be ni baba
1: ma fi di emu enu ma fi di emu re fa inu bibeli only emi a ma bo aso ogo
2: be mi
1: sa only emi a ma yo fun sogo only emi a ma dani duro
2: be mi sa
1: sugba agbara be nu ejo
2: be mi baba
1: lati gba pada
2: be mi baba
1: idi eni mo se pe program aro la ni be ifowo kan lati gba un ton gba lowo re pada asiri laye
2: be mi baba
1: asiri laye only emi a ma gba sogo
2: be mi baba
1: gba un ti bibeli wi mo wa ninu le luku ninu we luke 10
2: be mi sa
1: luke 10 o soro yi ni line 30 egbe on to wi yes
2: jesus sit down
1: o wi pe
2: okunrin kan ti jerusalem sokale
1: ma gbo okunrin kan ti jerusalem ibi ogo sokale
2: hey
1: is came in the place of glory
2: be mi baba
1: I hear the bible say yes
2: lo si jericho o si towo wa won lo pa bo
1: oh my god o ti se mi se ki nbe yen
2: lo si jericho o si bo
1: bo so wo lo sa o bo si owo olosa
2: hey
1: naba mo so nipa o le emi
2: hey
1: o bo si owo olosa
2: be mi sa
1: e wa gbo un to wi yes
2: ti won gba so re
1: won gba so re
2: won si sa lo re
1: won sa ni ogba
2: won si fi sile
1: marama so te yaba
2: hey
1: won gba so re aso ogo re listen I know my bible very well
2: hey
1: let me tell you something for more now I won come agba so ogo lara ni
2: be mi sa
1: o le emi in kameji lo wa number 1 asa elogbe number 2 agba so ogo lara
2: ni baba
1: sugbo ni ori ofe lati gba pada oga o le ma sise kan
2: ise
1: ma lo waju won ti ji eru egbe ni aunty I'm pity for you ani go better only kan tu ama ko ni e o di gba to ba ri re pe ipo ti mo wa ko temi lorun
2: be ni baba
1: won ti gba nkan kan lowo mi ki na gba lowo re ki na gba lowo mi listen to me o sa ni ogbe o de ba ti lo o sa ni ogbe o ba ti lo e ki be o ti o le mi gbe lowo mi
2: o ti o le mi gbe lowo mi
1: mo gba pada
2: mo gba pada
1: ye ye ye
2: oruko je
1: baba
2: baba darugo
1: o ti o le mi gbe lowo mi
2: mo gba pada
1: ti ba
2: gba pada
1: mo gba pada
2: mo gba pada
1: oluwa wa
2: amen
1: ai ti o ni aro ola a ma tun sude koko
2: be ni baba
1: ise o le mi ni ola wi fowo kan ni ola
2: be ni sa
1: wa ma fowo kan ipe yen ipe adosu
2: olu be ni baba
1: wa de ma fowo kan wa ma bere ohun ti o fe emi yi yato emi yo soro ijo oro idide
2: be ni baba
1: not by source
2: be ni baba
1: it is by right
2: be ni baba
1: oro idide ni ki soro ijo
2: be ni sa
1: awon eyin o soro esin it is not by religion
2: be ni baba
1: it is by testimony
2: be ni baba
1: tomorrow ago meje
2: be ni baba
1: naaro la si agogo mokala ni
2: mi sa
1: eleyin ma ni agbara obiyan ni boni owo di oniri ni ona koro bi eleyin ti ayato ifo kan le o yato gedegbe mo fe ki ajo darapo ki ori owo olorun mo su aso tele agbara tonu ma bori re agbara ma wo bochi
2: amen
1: mo su aso tele irin ajo e ma ni ogo
2: amen
1: aye oni da
2: amen
1: bami musa e mini woli
2: bẹni baba
1: adeniyi omo oni
2: bẹni sa
1: seri adu esariba e kibe ohun ti o le mi gba lowo
2: ohun ti o le mi gba lowo mi
1: ma je mi pe baba lola
2: ma je mi pe baba lola
1: o ya dagbere
2: o ya dagbere
1: ye ye ye
2: oruko je
1: baba
2: ohun ti o le
1: baba
2: o mi to gba lola
1: o le mi gba lowo mi
2: o ya dagbere o nwa lo se o ya dagbere dagbere dagbere dagbere dagbere dagbere dagbere dagbere
1: Jesu Oluwa wa
2: Amen
1: Gbogbo ohun ti o ni emi gba lowo e ipe dapada
2: Amen
1: Ago meje ni aro ola Ago meje ni aro ola
2: Baba
1: o ma ni agbara
2: ju sa
1: o ma ni agbara
2: ju sa
1: o ade ma we woli ele yato ele se kini
2: o yato
1: gede gbeni
2: ni baba
1: o ma ni agbara ju but tete de ni arola ifowo kan ni o o ma gbadua ogun yari fa ni owo di onini ni ona korodu so
2: boston
1: ni biologe de
2: ni baba
1: to ba won agege ikeja o ba le nemo we ba fo wa de getu lati getu won mo to wori ajegun le ma so wi be mo ma bo le ni waju so Nibi second pot here. To bat him all over on the source. And your eye could not be bear. Lati could do one motto, my 12. Mass of my bear, Mumma Bolle, what you saw, Wapoya, what it is, Wabolle, I say, Kimber,
2: yes, Lord.
1: Everyone need done.
2: Amen.
1: For one another come up with me, see.
3: Error, Badisoro, Tema Peba, Babo Lisi, Onilei, 090 6734 2441. Four one, say Eleni, Ikejileleyi, 090 11 67 0740, Ati, 081 86 85 04 04, Pelu, 080 33 37 82 54, Boyele Kansi, 080 33 37 82 54. Ele to kere lele yi 080 630 923 07. Subon to ba fe message baba wi pe baba mo nbo ni onlo dabi bo ni bi church ye wa number to ma test won si lele yi
1: 83 37 82 54
2: Amen.

0: Emi na fe mari na ijile si mi lo ju emi oju emi re oni fo
1: amen
0: awon asiri to ye ki e mo nipa aye yin oluwa tun fun yin
1: amen
0: asiri to to ye ki e mo nipa adugbo ati awon eniyan to yin yin ka oluwa tun fun ile
1: amen
0: asiri to sokuku si nipa idile ti e ti jade oluwa tu
1: amen
0: Ito shoku kusini biti ya tife wa, tibiti wa tife yi. Loru kwa jesu ya mimo tufu yi lo.
1: Amen.
0: Ashiri di wa saye rega papa ulu wa tufu.
1: Amen.
0: Ah, ashiri gbedi di reo ni tuso wa ye.
1: Amen.
0: Ko ni tuso wa ta.
1: Amen.
0: Ko ni tuso wa okuku.
1: Amen.
0: Aye kante wa ye uri ti yishe.
1: Amen.
0: Ogo fala rulo ki yaro.
1: Hallelujah.
0: Jesu, ulu wa wa.
2: Amen, amen, amen, in Jesus name.
0: Inu mi mandu bi ulu wa bati ba wa soro. Ben kaba ini kia figda wa mami ni yaju. He. Shori uto lakba atu aro umasi. Ko si igbese woli kan to lagbara tu oro Olorun.
2: Yes sir.
0: Ko si agbara adua kan to lagbara tu oro. O ni mo gbe oro mi gaju kini
2: oruko mi lo.
0: Se boruko re lo ma pe ninu adua.
2: Yes.
0: Ohun to ti enu re jade ki yo pada sodo re lai se o to na. Be ni iwe mi mo so.
2: Be ni sir.
0: Tori di eyi oro Olorun tu o sile lale o.
1: Amen.
0: Oto ni keyan ni ori ofe lati gboro. Awon miran wa ke se to kokan pe yen gbadura fun wa ni beti un to jade yen won fe mo o sese ko je ninu oro to jade gan ni asiri ogun aye won wa lo ti ma tu
2: yes sir
0: o de sese ko je pe ninu oro yen gan ni igbedide won ti ma waye sugbon pa mi dada teti si oro ko to pe ka gbadura fun e kini oluwa tun ran wa si lati so fun yin loni mo pe akori e ni oyibo ni manipulation of undetected glory manipulation of what
2: undetected glory
0: awon ma gbo bo ba tete ri asiri ogo to pe waye taye ba saju e mo wa manipulate e be ni wa se ayida yida e
2: yes
0: bo ba tete mo oto ni kolorun mu oto ni kiwo na mo ra re oni mo se korin ni saju pe simi lo ju emi Shimi lo ju emi o emi na fe mari ra ijile baba o shimi lo ju emi ba mi dada oju re gbodo si o ka Jeremiah chapter 1 verse 5 kilo so
1: yes sir kemi ki o to da oni inu
0: oluwa lo so ye gbogbo eda ti olorun da lo mo lati inu oyun wa yes
1: emi ti mo
0: emi ti mo ki emi ti o do da oni inu ki baba ti iya re to form re jade loluwa ti mo
2: yes sir
0: o mo nto je mo nto da ah o ma daju ki olorun si yan loju o
1: yes ki wa ki o si to tinu jade wa
0: yes
1: ki wa ko tinu jade wa ni emi ti so di mimo
0: emi ti so di kini
1: di mimo
0: mimo yes
1: emi ti ya osoto
0: emi ti ya osoto
1: lati je woli mi
0: e ma wa gbo asiri kan wa nibe yen o amo Jeremiah ko to jade ni inu
1: yes sir
0: sugbon ti a mo si ni woli sugbon ki la mo wo si ai mo ya won ti olorun o mo si woli ti won so ra won di woli so ma gbo amo Jeremiah si woli sugbon iwo gangan bo ba je woli ki la mo si Olorun ko si eda ti Olorun da to ba ka Psalm 139 yen verse 2 ma gbo nkan ti be le so ka Isaiah chapter 49 verse 1 kilo so na
2: egbo ti emi
0: egbo ti emi
2: eyin erekusu
0: eyin erekusu gbogbo
2: ke si fieti sile
0: e fieti sile
2: eyin eniyan lati ona jijin wa
0: eyin eniyan lati ona jijin rere wa yes
2: oluwa ti pe mi lati inu wa
0: lati inu loluwa ti pe aku masafata dalia bakua
2: Jesus Christ
0: seri ko si to ma je ti olorun omo e lati inu sugbon olorun nikan ko ni ko mo e o iwo na mora e to ba mora e o ba eni ti ko ni iran kan na pelu re jewu o tu asiri re fun eni ti ko ma siri ola re o ba awon ti o ni kankan se pelu idi wa saye re rin wa de pa odanu
2: jesus
0: tabi ko pa iran re boluwa ba mo e mora e ah awon kan wa ninu bibeli ti won mo to luwa mo sugba ti won mora won ti kuko etojo be ni mo so fun yi
3: So my people, this is not Jordan Drive. Now they listening to, so get better information. Won't give you no move.
0: Samson Oluwa mo.
1: Yes sir.
0: Shubakini, hey. Matopi na Fadalia. Samson Omora. Baba mode ko ni jase wo ni o ma wa kiri. Baba mode ko ni tashiri di wa saye. Toni ko dara e mo. Na siri ni olugbala ni o wa gbalula ni o gbodo. Awon to sumo loye awon to niran iru Deborah yen lo ye o fe.
1: Yes sir.
0: Awon ti atu ashiri ina fun tanu ya penu e mo be. So siri be o ya mama push ye to ma fi debi to lo. Very very good of you. Dumasu takapaliga rada daliku ya masede vedelia. Mami, show more by Boba Mare Oma Dubo Toyakova. Boba Mare Oma Toyakoni.
1: Yes, sir.
0: Boba Darema Oma Toyako Basoro. Oma Toyako twice. You told me a lot of. I'm Mara Elo Jeposa. Why,
1: Jesus Christ.
0: Oluwa Mwe show Mara.
1: Yes, Urubala.
0: Benny Mosafi. Sharia Jackie Soleil for you. Kito Rando, you want to Basari Pemofa Dwafwe. Agaga, you want to Bati Shi. Adukoya, o shokofe, o shiyawo fe, o shileya, o shore mi, o shi business ise, so no mora e.
1: Jesus.
0: So, magbo, if your enemy dictates whom you have before you dictate yourself, you are in trouble.
1: Yes.
0: You are gone. I'm telling you. Ti o tabati mo e, ko to mora e, o ta mo bi pe o shi ma mi aye, iwo de ti mo pe ma mi aye.
1: Jesus.
0: Ni kenta to ba ti ri ani won ti ma wa ona awon ona wo ni won ma gba ona ti won ma gba ni pe won se ma manipulate nkan to gba si to fi ri debi to lo
1: Jesus
0: ja kin sare fun e ni awon asiri die yi ko to di pe memorandum ma gbo assignment of manipulator and destiny diviner the assignment is very what is the same I'm telling you. The moment enemy dictates whom you are or what you are going to become in life, they will hand over you to destiny diviner. Ben mo so fun yin. Awon wo ni won pe ni destiny diviner. Ti ota ba ti sajo bibeli ti so ninu where Exodus chapter 15. Oni ota wi pe emi lo lepa, emi yo pa won, emi yo se kini.
1: Won
0: ti pe won te fe ku fe mi lo wo wa pe kogun won. Which means the assignment of enemy is to subdue you. No matter whatever you carry. Assignment ti won ni ye. So wan bi ko de si to ba ti logo o le lota. To ba ti mu to gbogbo wa yo lota. Be ni mo so fun e. O ma ni ota kan to ri e. To we to so wole ati jade
1: re. Yes sir. Yes sir.
0: Sugba to ba wa we fini. Ti won ba ri wi pe un to gberu yi, un to le ba ise owo awon je ni. Un to le mi awon ni, un to le je ki awon ma ni rank igba ni joba awon ni. Wa wa se awon kankan. Awon asiri to fe ma gbo lenu mi yo je ijile. Bi ota ba ri ewu akoko ti won try lori aye lati wa si mu se ni pe to ba ti le ri e saju ara re gbo un ti bibeli wi ki a to bi oni inu le mi oluwa ti mo anytime ya sort of wo ni to ba lo ko carpet anko
1: that's o mo re
0: nigba ti o ba mo re tabi clinic yes that's the diversion destiny of that ti mu ni ye o ya lo ko shikini lo ko fashion designer police ni at the end of the day, ti o ba wa ri eni to ma divert e pada o waste ni e. Ibi wa saye waste ni e. Ohun akoko ti ota ma se. Immediate ton ba ti ri pe asiri ogo re o tu si won lowo ati un to ma je, ohun ni wi pe they will manipulate your marriage. There's no way ants cannot marry elephants.
1: It's not possible.
0: I'm telling you.
1: Yes, sir.
0: To ba ti lo e ma gbo. Ti anti era ati erin ba susori bed era erin o tepa. So that is why le gbe iran to leru ko wa lo fe aparan be ni mo so fun e ohun akoko to ba ti make sure pe marriage e ti se kini o ti fori sokan ola daru ni ye.
1: Jesus Christ.
0: So that is why in the aspect of choosing the life partner you need serious prayer ko ba le pade eni ti akomo iran re.
1: Jesus.
0: Number 2 ti won ma se ohun ni pe friend manipulator manipulation won lo wa ore ti o ni nkan se pelu ojo la re se bi ore kan le mi pade kin to mo je to ni kin ma mu oti ore lo su mi meni to mu bia ore lo su mi deni to nko birin nigba yen kin to mo
1: Jesu
0: o pa mi tan ti o ba si aladura kan baba woli kan to pade mi loju ona to ni woli re only the mo fly she ti mi so ni de bon ti gba ya e baba yen mi o le gba gbe laye laye mo si ma nwa ka kiri do tula meta
4: Jesus
0: tori wi pe olorun si loju o mo mi ni so mo ra re mo pa ni ase mo pe bi ti emi agbara to ndari eyan mo dari re si
4: Jesus
0: ti o ni se pelu ojo la lo lu amo kuro nbe
1: amen amen yes sir
0: gbadua fun iku oko eyan to gbadu ko to pe wa ase jade
4: mo
0: wa fi ayan mo yin mo na lodo
1: amen
0: eyan ayan mo te ti follow ju o ye pada soju o go follow loki oro
1: hallelujah
0: o ye oko eyan ko sare pe e pade wa laaro la ni number 35 shopping lorry street sele aparadija be okada ko ni sese baba kan ti oke lo lo won gbe debe tabi number 7 olugbere street egbeda ore lo pe bus stop wa ti ba won protocol ni waju ta wa mu e wole service be lati 7 o'clock ko de pade wa ni 91 mologede street
4: bus stop
0: mologede bus stop ni meran
4: yes sir
0: ni ojo thursday adara fun o
1: amen
0: wa de ra nu gba
1: amen
0: gba mi pe mi sori number yi lale yi mo so fun yi pe ogun eniyan ma sare da won lohun
4: Amen, amen, amen, in Jesus' name.
5: Oya o agbara godo yi o agbara godo yi o pada
6: ari wa ati mata adua ni gbogbo ojo Thursday ni Jesus Oluwa ti ma mu awon ileri ojo pupe se o le ma se bi e lori brother Dolusola Emmanuel pale ya kan ti oke wa pati mu se ileri awa of fulfillment of promise go on with your friends and family this sweet Thursday to have an encounter with your maker destiny changer finally ebi adua re ojo pupe se ila ma treat ye iwona this is not just a meeting. It is a prophetic hour of fulfillment. Number 24, Ibino Street, Okeko 28, Blue Roof Event Center, Lost Saini, Iwona Master Testimony.
7: This is Jordan 105.5.
8: Station with a voice for entrepreneurs.
9: Kwa loni, sori eto lese kese. Oruko temi o yi pada, Oluwa to be loba yin na ni o. Omo baba tin ji o delegate gbogbo eyan ti mo si. MC giga loluwa MC nla ni bi agbo nla lori eto lese kese leni emi ni kokko mu wa nbi baba wa ninu oluwa baba woli tolohun pe lakoko yi baba woli ola tun ti talabi tat mo se baba woli lese kese baba woli sa e ba n ki gbogbo ara le
10: agbo ede yi lanu mi lale yi
9: yes sir
10: igi ti amani ride modekai o la fi orun ara re ko
9: yes sir
10: egbo mi ni oruko Jesus Christ tin Nazareth
9: yes sir
10: gbogbo ni to wo koto iku sile
9: loruko
10: Jesus fun awon ma re
9: loruko
10: Jesus omo re lo ma ko
9: se amen loruko Jesus
10: egbo ede yi o
9: eteti o
10: olorun apostle ayo baba lola
9: yes sir
10: olorun mesie o agbo lo gba iku Isaac ku
9: yes sir
10: egbo mi dada eni re ti ojo tan ma ru oku e
9: loruko
10: ji wa si ilu oke
9: loruko
10: ji to ba sami odua
9: yes sir
10: o lo ma lo sise
9: mi loruko jesu
10: e ma gbo me ni ale yi
9: e te ti o
10: olorun ma ran me ni se esa olorun me ni se o gbogbo aye to gbo me ni ale yi mo ki yin ku orire o e ma gbo me
9: yes sir
10: o se se ki opolopo ninu yin ke ma la isoro koja o se se koja pe iwo to gbo me ise re o lo dede ebi pare
9: yes sir
10: eni kan gbo me ni ale yi inu inira la wa
9: ko si ro nbe
10: sa sugba gbo bayi ni adani waye lo wi o itura ni ojo nro
9: yes sir
10: ojo ki ro gbigbona
9: ato sir
10: itura ni iri lo ma nse
9: yes sir
10: iri ki se gbigbona
9: ato sir
10: e gbo mi o
9: yes sir
10: e o ni ri dira mo
9: mi loruko jesu
10: oluwa lo ni gbadura fun idile to gbo mi lale
9: yes sir
10: e gbo mi o
9: yes sir
10: e le ma ri kankan lati January di June e le ma la inira koja lati January di June sugbo July je osu keje o nkan pe ni meje o se asepe mo duo mi o daduo
9: yes sir
10: mo soro mi o da soro mo duo lori apata
9: yes sir
10: ti se Jesus Christ ile mira
9: iyan
10: ni ne
9: yes sir
10: agbo mi ni oruko Oluwa wi irun ori ki ni ori lara ati we kana ki ni owo lara gbogbo aye to sami odua ati pe o rere se ninu osu keje
9: ko
10: ni ni o lara
9: amen loruko jesu
10: aye to se mai o ma re ma gbe o rere se
9: amen loruko jesu
10: ara bi ni sami o oko re ma gbe o rere se
9: amen loruko jesu
10: agbo mi dada
9: eteti o
10: bi oluwa ba ti fe tun aye awon eniyan se amaranwo li se won
9: ko si ron be sir
10: bibeli wi pe ni biti ko ba ti si ran woli o ni awe eniyan ma se
9: be
10: iwo kan gbo mi ni ale yi o nto je ko wa ninu inira sibe ni pe o ti ba woli ti re pade ano mi ran gan de gbo mi ni ale yi to je pe o gba olorun gbo o gba pe awon woli kan wa bibeli wi pe o ni egba olorun gbo o ni a o fi ese yin mule o ni egba woli re gbo o ni a o serere
9: yen
10: ni pe eniyan o le serere
9: ato
10: lai se pe o gba woli olorun gbo to ba gbo olorun gbo a ma fi ese re mule ni ki se pe o ma serere sugbon to ba gba woli re gbo lo serere
9: yes sir
10: e gbo mi o eyin kan gbo mi ni ale yi Oluwa lo didi ran mi se yin Oluwa so pe ise yin o lo dede e kan daru fun yin eyin kan gbo mi lale yi aye fi aye yin soju kan won de yin soju kan won o je keri oko fe e ri yawo fe e ro mo bi ona yin di won gbe owo le se yin e gbo nti adani waye so Oluwa so mi pe laaro la Oluwa ni ke pe kan fun gbogbo eniyan Oluwa ni ki se kini
9: Oluwa ni ki baba woli o
10: ko kan fun gbogbo eniyan mo ma pe kan fun gbogbo eniyan
9: yes sir
10: laaro la boye bi pa iya nje ara ni e oh ona lo ma dopin
9: mi loruko jesu o ma dopin lola
10: beni ona lo ma dopin tori pe ibi ki bi ti ina ba jode to pade odo ibe ni agbara re ma pin si agba mi paso
9: yes sir
10: ewo ina ki fodo o di majem o di ase gbogbo to ni aye re lara
9: loruko
10: jesu o wole be
9: amen loruko jesu
10: ma deja o tete de ni aro la
9: yes sir
10: tori pe bo ba se nde ni ma ma pe kan fun o o ti mo ma pe fun ni aro la yi oh ko ti si woli to fun eni ruko be sugbon osu keje oluwa so mi pe ona re ma la Baba
9: Wuli. Olorun wa ti wo ma so agbara yin dotun sa.
10: Ami Jesu.
9: Bi nkankan ni mo wo ye sa baba Wuli. Opo eniyan ni mo ri pe won gbogun ti. Laye ta wa yi. Awon ti won si gbogun ti inu inira ni won wa tori pe awon kan gbogun ti won. Ibere mi wa re sa baba Wuli. Awon wo lo gbogun ti yan. Ati pe kini idi ti won fi gbogun ti awon ti won gbogun ti.
10: Giga l'Oluwa o.
9: Baba Wuli sa.
10: Pastor Dele.
11: Yes sir.
10: E ma gbo mi o. Se ri opolopo awon ti won pera won ni ota.
9: Yes sir.
10: Inu won o ki dun si e. Nigba ti ara ba tu e. Se gbo be ni bara ba ti tu e.
9: Yes sir.
10: O ja idira fun awon kan. Sugbon to ba ti sun ekun. Inu won a ma dun. E gbo mi o. Gbogbo eni to fe ko ma sunkun.
9: Loruko Jesu.
10: Ko le ma fi o se leya.
9: Loruko Jesu.
10: Inu abimo ku o ki dun. Inu won o ni dun mala la.
9: Amen. Loruko Jesu.
10: E je wa su asiri la fun yin.
9: Yes sir.
10: E je mo wi pe awon to gbogun ti eniyan. O ki dede gbogun ti eniyan bene iwo iranse benrin to gbo mi
9: yes sir
10: ati wo mo korin gbogbo igba lo ma bere lowo ara re pe ki le se gan ki lo se ti awon ta fi dide ogun si o ki lo to se ta fi dide ogun sa awon omo re wo awon omo re
9: yes sir
10: wo roko fe wo awon omo re wo graduate won rise wo bi won se ndabo ko e Jesus of where? Oh, she. It did not fit Bogu Tiani, Kato Beru. Oh, it won't know my pair. O logo ni o logo eh body bi beli wi pe won ni awa si ti ri irawo re
9: beli sir
10: irawo ta ni won ni irawo Jesu e je awa ba se ma pa eyin na won ta foju Jesu ri je Jesu tan won se bi o je mo pe iwo to ngbo mi ni ale yi lati kekere re ni awon kan ti ri irawo re
9: sirombe sir
10: beni o ngbo mi ni ale ogun agbaye ni o awon kan ni won gbe owo le ogun re awon kan na damu re iwo na wo latojo tan ti bi o lo ti tinu ogun kan bo sinu ogun ko si kan meji o tori pe ologo ni o on to lagbara ni pe won ni oju merin won mo to ma je lojo la won mo bi to ogun re ti ma bu jade idi mi tan se gbogun ti o ti won fe ko mari won ti pe to ba mari oko de won mo pe to ba bi mo yi olu omo lo ma bi idi ni ta se je ko bi mo won didi ogun si o gan gbagbo ohun to wa ya mi lenu pe bi won se didi ogun si o to yi
9: yes sir
10: iwo na o mo na abayo ekun lo kan san ekun o ki tan isoro
9: ato
10: eniyan ma ngbegbe se ni ewo Davidi bibeli so pe nigbati ogun ja bibeli ko o be se sukun titi ti o fi si agbara fun mo a fi gba to wa bibeli so pe o mu okan re le pe iru ekun wo ni mo nso yin o wa to woli lo o ni se leta o ni se baba won iwo to ngbo mi ni ale yi ori ironu lo wa bayi ayayayaya ironu o le gba e iwo ma ekun to sun o le gba e wo bi won se saye awon omo re wo bo se saye ise re wo bo se keya won ko esi to keya ko esi ra se bo se mama wo leleyi ti gbogbo ka fi baje tan oni Jesu lo se ran mi se ora le Jesu lo ran mi se o
9: yes sir
10: Jesu
9: Jesu Christ
10: Jesu baba ladi alafia
9: yes sir
10: o gbigba tin gba le ikara oni fun eni kan la ro la aro la ma le
9: baba
10: aro la ma le
9: yes sir
10: iwo mama yi ma je da iduro iwo baba yi ma je da iduro ku awon omo ologo to bi ko won dani la ro la mo ma pink of ye. I go men fanarona. Church at a con. Tori Bobuenia. No ma vegba. Is she a poor lady? Is she a bamini? I do a go leave a room a bay. Cosiba ballo taka. Tony Tony. Nitolina. Tete de near Arola. Tete de near Arola. He became it all batimbo. La Arola. To bati di ogba. Ogba. Agege. So for look at that. Touchy by balance a case, Lolo, Nimoji Sola, let be Oje Meko. Toba de Sobe, one command, show you what you want to
9: hear.
10: One where they watch George Gun, Larona. Toba Jagge Pesma, no de, so for look at that, Niagge Pesma. Touchy by balance a case, Lolo, Nimoji Sola, let be Oje Meko. Shall you go where you contractor, and you only show what? Moki ye quarry, am I jarra yin ye? And what back? Katimo fe pe lola gbogbo eyin te bi pa gbogbo eyin ti ya nje gbogbo eyin ti ara ni e o etete de ni aro la be ba se nde ma ma gbe nkan fun yin ma ma gbe nkan fun yin ma ma gbe nkan fun yin ah eru ma ba e la aro la tete de o to ba di Friday ose yi Friday ose yi ama ma se showru showru aba mi ah if you had no soccer tori pe showru yen gbogbo idile lo ko wa mo wi gege bi woli elija Baileja, old by Roro and Loway,
9: yes, sir.
10: Okay, KKK, one that rather not Jacob, Moduano Majama, Mofia Sassiano, Moro Mag Belebu, Mondo Tentia Belebu, Mofia Jemen, Mofia Arme, Mofilaja Toshani Cavari, Bogwa Yeton Gome, Mia Chalet, Bogwa Tony Caramanio, Bogwa Tolo, Nirono, and Shamia Dua, all of them in Warubo, Tetelarola, Mama Pierre Patterson before, my. Top man, that de la Rona, Maja Dadro, Tall Batile Shea, Timo Dadrona, Mofiolo Shelleri, Oti Shori, and yet, why did Boboka or Magic Padafo, Mosherini?
9: Two, oh no, let's write a number, Babu Lee, or Lauren, let's say Kesse for Away. I want a row of banners or in your bow to just see about Babu Lee, let's say Kesse, Papa, ain't a fake baby, Fun or no, that's a day, or Babu Lee, let's say Kesse. Oh, it's oh. 6 9 6 3 3 3 5 2 O 8 0 6 9 6 3 3 3 5 2 Tabi O 8 0 2 9 1 7 8 6 7 8 at 0 8 0 8 4 1 0 1 5 2 9 O 8 0 8 4 1 0 1 5 2 9 Ah, Neri Jubai lo lo ni lori eto lese kese. Uruko temi o yipada o lu watu veloba ino ni o omo baba tinji o delicate bubu nye temo si MC Gigaluluwa. Alon, tolong u ni ire ni temi atiti erojo bubu. Alon.

Ogo ni fun Jesu loke oru. Olorun apostle. Adupe lowo e. Gba ope wa. Alagbara la. Emi ni ti je mi ni. Olorun ti o pada leyin. Ti o si ni pada lai lai. Adupe lowo yi. Fun ipade wa. Fun owo agbara. E to na.

0: ogbo ni fun olorun loki orun
1: hallelujah
0: mo ki gbogbo omo olorun ton gbo mi ni ale pe ogbo ni fun eledumare
1: hallelujah
0: ajinde ati iye olorun awon omo ogun
1: baba
0: agbe ni nile gbe ni so ni ogbo
1: jesus
0: agbe ni latori atan joko pelu awon omo alabe olori ofe julo olorun oga ogbo ipa to bori ipa nibi to tin gbo ohun mi lalai orun si fun o ibi to tin gbo mi ni ale oluwa la ona fun o ibi to tin gbo mi lale oluwa la ona fun o o ni egbe ori yin soke eyin lekun ayiraye awon ilekun ayiraye to tin waju re gba oro oluwa ma si sile oga mi o bere nkan mi lowo ejupe sa ma sami anti mommy sa ma sami ere to fogun odun satowo re o de to ri nkan to nwa ere to fi 30 years sa towo re o ta aseyori ko to pe odun meje sami bi to ba wa loruko jesu gba to ba fodo meje da aye oro re o le kojo odun meje ko to tuse loruko jesu te nasareti anu wa ori anu wa ile re ri anu wa ise re ri anu wa ori anu wa ori anu wa ori ohun emi la so ohun emi la se ki sere olufe ohun emi ni nibi kibi to tin gbo mi loni loruko jesu awon to ro pe awon ju o lo o ya lo koja awon to ro pe ye o le ba awon awon to ni o ma todun mewa ko to ba awon tori wi pe won ro kan ti ru opin ko to pin ojo meje orun jade si o orun jade si o ani mo gbadura ni ale yi orun ti wa sun ale yi orun isegun ni ala ti wa lala le yi ala isegun ni iran ti wa lala yi ala isegun ni ohun gbogbo to dabe ni pe o le ri gba pada gba pada gba pada gba pada gba pada bo se lo sori bed je lale yi ẹni sọ pé wàá tọdún orun ìjà olóòlè lórúkọ jésù kò ní jílẹ àárọ mo ní kò ní jílẹ àárọ ẹni tó wù ọ ṣùṣù tọgbọ ògo ẹ ló ń bí inú mo ní kò ní jílẹ àárọ ìjẹ ìwọ ṣàlẹ ṣàmì agbíọdìde padà lórí ẹṣin agbíọsórí ẹ lórí ẹṣin tó ti jábọ yẹn agbíọ padà sí mi ní ààyè tí ó ta ní ọmọ o ti bọ yẹn mo ní agbíọ padà sí mi. Ogo ni follow loki orun ogo ni follow loki
1: hallelujah
0: ogo ni follow loki
1: hallelujah
0: olorun da si o
1: amen
0: o da si se o da si orun re o da se la fe bo se ma di ni oruko mi ni woli ola ni waju ban kole aroli obadare ni gbogbo agbaye mo fi ma je mu soro
1: baba
0: sinu aye re o kan se mo
1: amen
0: o subu mo
1: amen
0: okay ta fa gbe o si o je the final o ni jabo mo ori ipe to tin gbo mi ni last bus stop e lati o ni lo ohun ti ota ni o pari o dide pada isi ase pari okuku orun baje agbe o dide sa ma sami bi oluwa ti nbe ti emi re be gbogbo international dot won ti mo gbogbo passport to ti gbagba o gba kini o fi travel o gba ikeji o fi travel o le keta nu wa lowo e ni si pelu ase oluwa a approve e fun e loruko jesus a approve e fun o lo le iwe ori sese gbo oro oluwa orun si fun o se bi ise lo wa tetele ohun tó lu ayé ìṣe fún ọ nísìnyí pé wà á di ọgá ara rẹ wà á bẹ̀ sí ń gba àwọn èèyàn ṣiṣẹ́ bó ṣe máa rí nìyẹn mo ní bó ṣe máa rí nìyẹn mo ní bó ṣe máa rí nìyẹn ọlọ́run déṣu ayé rẹ
1: náà
0: ní àṣálẹ̀ ìwò ní ọ̀làwájú ló ń bọ̀ sọ̀rọ̀ ní orúkọ jésù ti kírísì ti dáná létí ni mo fi ń bọ̀ sọ̀rọ̀ a dá àsí ògo padà fún
1: ọ
0: a dá padà fún ọ àsí ògo tí wọn rò pé àwọn ń bẹrẹ a dá padà a dá padà a dá padà a dá padà a dá padà a dá padà a dá padà a dá padà a dá padà a dá padà a dá padà a dá padà a dá padà a dá padà ní alẹ́ yìí ní alẹ́ yìí dá padà a dá padà dá padà dá padà dá padà dá padà ìwọ ṣáà máa ṣe àmì aràn mi kí lọ sùn rẹ fún ọ ni aran mi ki lo so ti tele sna ye oni aran mi ki lo so ile ri odun fun oni a so fun mi ki lo so ile ti to kan fun oni ani ka lo so pe ajaga ti o taro pa ya o wa ba ku ni oni ni ki sola oluwa gbe ko lori e olufe pe awon to ba mo ni kon join program nisin gbe phone e pe won gbe woli kan su e lowo lowo lo radio pe won bi o ti wo ki ajaga o po to inu roro a ma fodanu mo so pelu ase tin ba ni oruko Jesu ikolore awon to ku ni ogun ki won ku soju ogun
1: amen
0: ikolore lowo awon olorun gba pada ayayayayayaya ikolore lowo awon olorun da pada
1: da
0: pada da pada da pada da pada da pada da pada da pada da pada bo se ma ri niyan
1: amen
0: Ezekiel 37 verse 1 o so nipa egun gbigbe ti o taruba ya ko le ji pada Olorun bere lowo li re pe inja won egun gbigbe won yi le je laye se iwo ti ri even egun malu to ti ge so le je laye malu lati so tere eyan won ti pin won ti ku won ti gbe ni won ti gbe sibe Olorun si wa ire ti jade lare egun gbigbe mele wa ni won to wa ninu alaye to ba le se awon eranko aye ni oso ogo to fun awon ejo ni ase won to fun awon igi ni ase won to fun omi ni ase won to fun okun ni bebi ase re melo iwo to dade aworo ara re ta lo so fun pe ireti o si elagura ba sita le ramba kolimi sita olufe o n gba mi lale oni lojo oluwa pe fun oni lojo idide re pe ona da gbe dide re gbe ireti nbe fun o adi business ni oni collapse ibi to ku de ye olorun lagba lati gbe dide pada ibi ti se ye de ye baba mi le so di lagbada ireti nbe fun gita ge ni ori to ba muro mi yo yo jade bi oluwa ba le so egun gbigbe di alaye ki lo se iwo ta se ni eso olorun ki lo se iwo ta dade aworo olorun ki lo se iwo ta wo ni ogun olorun ki lo se iwo ta pe ni eyan fi olorun wa amibi asangu ufasaka la rikunabi asendira baluketeli buhuna bata yiluminata rakateli bi idakapa didobiri no ribadi ya joko gbogbo woli oruwa lo nba osoro aye re o le baje koja atuse ajo more o le baje koja atuse e ogun to nja o le lagbajo olorun lo Olorun le tori ore jopuro tori pe okan lana okan loni okan ti ayiraye mo sure fun se gbogbo egun gbigbe to ti ku owo to ti ku se to ti ku mo lowo loruko Jesu kon di aye
1: amen
0: kon di aye pa
1: amen
0: ki lo fe gan ki lo nla koja gan ki lo mo sunku oru ki lo mo fa gbogbo pino ti ku fun mi je okan ti fie lo ti lo o ti fe o loko o ti fine all obima gbogbo re ti ba se loso ni ota ti ti dun e aye ti so me gbogbo lo ku o ti won gbese owo to fi bere owo lowo ni won ni okiri mo pe oloso won pe oloru awon kan mo lo ba yo re je pe olorun ima ti e ku ba ki ma lo gbagbe e oro re ojo mo iku mo tu oro iso bo ba le se igi loso to ba le se omi loso to le ji awon eko loso melo mele lawon to dani aworo ara re o ni ji awon gbigbe yi awon egungbe ti won le ye
1: nigba na o so fun mi pe
0: be ni
1: o mo eniyan sotele ti wi fun emi pe
0: yes
1: bayi ni oluwa olorun wi
0: olorun tun ko woli
1: iwo emi
0: yes
1: wa lati igun mererin
0: yes
1: si mi si okun woyi
0: yes
1: ki wo ba le ye
0: agbo bibeli pe won ni oku ni o awon oku woyi olorun lo tun so fun woli pe iwo pase fun mi bibeli wi pe pase fun mi nipa ti se owo mi emi o se alagbo agbala le dide ara wo ekun ose o ekun yi kan ko pada ekun ma mu koro we o ma wo sisin ni ekun ma pa avatation ekun ma fo oju eyan ekun ma so igbagbe eyan dana ekun ma mu ki yan doubt olorun and to ma doubt olorun olorun ma binu si won ni eni to ba ni igbagbe ni olorun ma du si dide afa gbadua early ada palunaka jikaba hasa no ba likete jirama kali bi si de kapa owo oluwa to wa ni bi to wa yo bibi okuri to owo oluwa to wa bi to wa yen se gba o to ku ni mo nba osoro pa ji se o ya ko ji pada ko ji pada ko ji pada ko ji pada ko ji pada ko ji pada ko ji pada ko ji pada Olorun lo tun ko woli o to ba se. Olorun lo ni ko so be. O lo ti igun merin.
1: Ko adaba.
0: Agbaye. Be ohun yo mu emi wole. Gbomi, gbomi, gbomi. Awon to ko lu ona. Ori igun merin ri agbaye lo ti ko lu e. Olorun wa so wi pe nisisiyin ka tun pe ohun fun emi iye ni ori igun merin ri agbaye. Ibi to gba mu e, o ma gba tu o sile. E gbo Nasaru. Awon to gbe okuta di boji re. Igba ti Jesu ma pada de Jesu ni ka won yan ko se kini ko yi okuta yan kuro so awon agbara kuku to di o ti Olorun ba de sinu aye re awon Olorun ma tun gbe ogun yan kuro e sami meje bi to ba wa ada ogo re pada
1: amen amen amen amen amen amen amen
0: olufe to n gbo Olorun ko woli o oni ko so tele si gigbigbe in other word prophecy without the prophet is not approved.
1: Hey.
0: It takes the mouth of the prophet for approval of the prophecy.
1: Jesus.
0: So I speak as a prophet, not just as an oracle of God. Prophet is attached to the prophet of man. I speak to your life. Wherever you are, you will recover.
1: Amen.
0: You will recover.
1: Amen.
0: You will recover.
1: Amen.
0: Recover.
1: Amen.
0: Recover.
1: Amen.
0: Recover.
1: Amen.
0: Recover.
1: Amen.
0: Recover.
1: Amen.
0: Recover.
1: Amen.
0: E je saraye fun yin abuko yi oni egun to ti gbe awon to ti ku ni 10 years ago awon to ti ku ni 20 years ago awon to ti ku 30 years ago awon oro Olorun so nipa e o nipa ti Jesu jine lati bo ku bibele so fa pe awon oku to ku to ti ku kan to bi Jesu awon to ti si ni mortuary gba ti Jesu gba inu boji koja gbogbo won ji pada bibele ni awon ara Jerusalem oni won ri won ni igboro Jerusalem won ri won won ri won won ri won won ri won won ri won olufe olufe olufe ayayayayaya mo fe pe oruko Jesus le meta so pe baba
1: Mo tosi ajinde.
0: Sobe ise mi tosi ajinde.
1: Ise mi tosi ajinde.
0: Aye mi tosi ajinde.
1: Aye mi tosi ajinde.
0: Oba awon oba o.
1: Oba awon oba.
0: O tun ku laye mi.
1: O tun ku laye mi.
0: Ko ma ji. Oyo yo yo yo yo yo. O tun ku laye mi.
1: O tun ku laye mi.
0: Olu e mo tosi ajinde.
1: O tosi ajinde. Jo ma ji de. Jo ma ji de. Lo ko Jesu.
0: O tun ku laye mi.
1: Jo.
0: O tosi ajinde.
1: Lo ko Jesu.
0: Jo ma ji de. Jesu Oluwa wa. O so nibe o di sa tele si awon to ti ku woni e jo je ka gbon ti gbe bi mo wi e ja gbon to wi
1: John chapter 9 and as Jesus passed by
0: mi Jesus se
1: ko ta lo a man which was blind from his birth
0: ori eni kan ti a fono bi da ti mu ya re wa
1: disciple ask him
0: awon apostle bere
1: say master
0: pe baba
1: who did see
0: ta le se
1: se
0: ta do to eleyi kilo mu koju e oga kilo fo oju omokunrin ai iwo na ti ro pe ese re ni o ti ro pe mistake ateyin wa na ni o ti wo wi pe ako o lo school to da ni o ti ro pe iya re o lowo lowo ni o ti ro pe ore ni ko ni school ni o ti ro pe o ti ro ni tirisi lale yi e ka swaju si ka
1: All his parents.
0: Yes.
1: That he was born blind.
0: Yes.
1: Jesus answered.
0: Yes, today.
1: Neither had this man seen.
0: Uh-huh.
1: Nor his parents.
0: Yes.
1: But that the work of God
0: should
1: be made manifest.
0: Hallelujah.
1: In him.
0: Yes.
1: Amen.
0: He shall know you for Ohun Oluwa, Ogo Oluwa, Anu Oluwa. No fara rara.
1: Amen.
0: O to nla koja ifo ogun Olorun ni.
1: Bẹni o.
0: Ogun lo ma pada bosi.
1: Hey!
0: Fun ogun Olorun ni.
1: Bẹni o.
0: O to nla koja ise.
1: Baba!
0: Fun ogun Olorun ni.
1: Bẹni o.
0: Ki se fun iku.
1: Yes.
0: Fa fun ajinde.
1: Bẹni o.
0: Ki se ni ti iku.
1: Baba!
0: Fun ajinde.
1: Bẹni o.
0: Ki se fun ekun.
1: Yes.
0: Fa fun eri.
1: Bẹni o.
0: Ki se fun banuje.
1: Yes.
0: Fa igbedide.
1: Bẹni o.
0: Ki se fun osu.
1: Baba!
0: Fa ifadi nla.
1: Bẹni o. Oh my God.
0: O to ta se koro. Ni bi pa Olorun lo nba eja.
1: Hey!
0: on to ta fe ko ro ni pe ese re ni
1: ato
0: iwe ori wa soro kan o ni nigba ti oro po nbinu si o nigba na ninu re ndu si o so oro po nbinu si o ko je pe a ndo wo lowo fu ipele to kan ninu ogo. Oh my, you are not, oh my God. I feel like preaching the gospel. On babi ba yi ko yi omo apada yi o. Tori pe oro ba ni eyi. On jade tina tina. On jade timisi timisi. On jade taketa se. Mo so funny. Adami adu agoso agadu noma. O gbodo aye re gbodo yi pada ni. Ise re gbodo ji pada ni. O to ta ro boya won gba lowo re. O yo gba.
1: Amen.
0: Kini money ro ayo kan fun tori any ti o ba ma ji pada a wa ni environment ibi ta jin de wa gbogbo bi kan oluwa wa o la la la la oni oluwa gbe ninu temple re ene ki aye ko wa riri inu temple re ibi agbara re ni ibi wa laye re ni awon ko ti ko e wi pe o need the church pe to ba ti gba Jesu ipe directly ni ko communicate pelu Olorun. But Bibeli je ko ja wi pe Oluwa ko le se onkohun lati ko fun owo ni ire iranse re only pa won woli ko mo ku oni agiju ni pa won woli ko mo ku Egypti ni pa woli o pa mo ni agiju so ise ose woli o ti ku tori ise ta won woli lo bere ise ran si akoko olode ma pare e ni ojo Sunday on the 12th ni Bakare Street ni Petrocan bus stop or Genesis bus stop me Gondo Road in Sherry Olofi Olofi Sheshi Akbara Olofi ni Ororo Majemu ki be jade e kalodouni ki fi anoint aweyon ori owo atese oni bi oti uki eni okuto oru ashe kalori orore on babi baba ibo ni bewa. Find your way, three demons shining under bar, face on a gondo, Petrocab or Genesis bus stop. Why don't we? Why be no one can that? Like Petrocab, you're back at the street alone, law. Touching will leave and call any one be your debe. I see quite the day that it unto Agamemnonio. Hey, and now you quite there are money job. And now you quite there are my lesson. I'm sorry, Paul, go. And it's a year, but then I'm kito badele. A ki ye olowo ki ye talika si o e to ba rogo laye ki pole e ni ba rogo lo o laye pole o n gba mi bayi woli ago mejo ni o alagbara baba ba o la se ma debe ki awon number yi pemi mo wa n bi lati da olohun 24 hours phone ye wa on 300 people mo fa gbadua fun baba e soro ajinde saye mi ati pe ba mo se ma debe bi awon number yi is 091 58 99 4696 is 091 58 99 4696 is 091 58 99 4696 is 081 32 38 9415 is 081 32 35 9415 pe awon number yen emi mo ni mejeji baba bora se ma debe ma duwe fun o ma da gbadua fun o gba mi ago mejo ni I had e bi be so pe ibuku ni fa awon to wa ni owuro ni okan ni irole o ko ni osan o awon to wa ni owuro o nitori pe won ri oluwa o tun sele de ke won ri eyin de n wa olorun eyan ma n wa ni wa tori won ano itori e won ano itowo e a je ma ano itese wo ko ba ti de bere pe tani pastor Joshua won le fi o so di counseling mo fe ri o ko ni mo pe awon ni bere ijo lowo e sa joko saju mi o to ba ma so fun e ko le mo pe ira won woli si wa ko ni di ko soro aba ti paris tete de lagun mejo ko ti mu number aba ma joko ti e wa gbo won oluwa lati enu mi si o ati gbe ipele ati ko se to ku to lati gbe lati won ogo lo wa jo ma gbe ri awon tolorun ti salenu ninu ijo na gbogbo to ba ti nbo ibu lati okun ala so fun pe church ba ko le lo nlo won ni se big church won gbe debe lati gate won gbe debe anywhere won gbe debe o aya o lenu pe
2: ogun to fe pa yen ko take olohun ni seju kan atemi kuro a wa ma pada dupada olohun po du ose o pe mi ti ku o ki to pade woli tori pe ni ise awon woli ona bayo ni oluwa ma nse nbe mo sure fun o ayaya mo sure fun o mo tun so mo sure fun o olugbala gbe odide
1: amen
2: olugbala gbe odide
1: amen
2: olugbala gbe odide
1: amen
2: mo so pelu ase olugbala gbe odide
1: amen
2: baba mi gbe odide
1: amen
2: nipati ogun olorun ma de e ma gbo sa igbati woli wa so ase tele biere biere ara pada sinu egun biere biere egun dide o da be ni pe eyan wo ai egun dide o da bi edo mode olohun ti mo pe ai gan ma pada wa olohun ko ma bere ai o o di pe egun dide egun be si rin egun be si mi egun ma tin je o di pe egun ma tin seun ti eyan le se tori oba lo soro ase emi na o so si aye re lodi pe olorun to segun di aye aye re ye
1: amen
2: aye re ye
1: amen
2: aye re ye
1: amen
2: sunday 12 ni sunday 12 ni olufe sunday do 12 ni on the 12th lago mejo ni aro ni ipade yi aro kutu eyan ma mura si ogore ni the bible said those who seek him early shall find him ago mejo ni ku awon mo esin moto anywhere to ba tin bo to ba tin di ani mo so so fun be o nlo church woli bankole ni bakare street ni petrocam bus stop genesis bus stop along the gando road so fun pe to ti de petrocam ye so fun pe church woli bankole lo nlo ma gbe ode be ko stand ti o mo lati songo duro ni abesan gate so fun wi pe o lo bakare street wa gbe ode be to ba npo lati yana pada du olokun ola lati okun ola 500 ni to ba te gbon gbe moto bo ni ko lead e 500 lo ma gba lowo e won lead e an church ba kore lo nlo house am mo be yo ba mo be awon ko ma be lowo e pa you go to big church wa ni be ni wa gbe ode be asara ori oni kwadua
1: amen
2: ori oni kwadua
1: amen
2: asara ori oni kwadua
1: amen
2: bi awon number yi baba e sure so bo se nbulo lara mi tete pe je ki fa che je do kora rare baba ba ora se ma debe 091 5899 4696 is 091 5899 4696 or is 081 3238 9415 ti ma ti ko lori ipade ilodowo be si pe
3: eto won give you no move an inch oh boy if you know
2: baba la se ma de be o di ase odu oni ti o
1: amen
2: mo no du oni ti o
1: amen
2: number ye ni ko pe to ba dana to lan daru me lowo pe a juwe fun olorun fa gbe odide se ani iya ti to ani eku ti to ani ara ka o se ti to ani damu ti to eku ojiji ti to on to kan tu a ma ri leyin oni oni igbega oni igbedide ma sukumo le poyo ti si fun o eye eyan olorun e ma gbo awon egun gbigbe ba be tin gbe la ri eyan won be tin gbe la ri eyan awon te pe o di mo so ina ko won si awon te pe won ti si oku won a te pe da won pe won ki soku si gboro o di lo ma si won si awon lo wa dara pa ma awon eyan ko wa si yato na ri won aten to ku adalaye mo so ni pa ba ogo o ji won dide iwo na won ti ko si de won ki bere mo nile yin won ti paji be se ko won ti aye ati baje se ko ko rowo mu jade oju ayo ni family to ba pe yo wa du ko sowo lowo e so won ki pe yo mo so won ti gbagbe yo but ni gba ta ba anoint ye na go sunday ni ori ni owo ni ese olorun gbo abiti ma si oro olorun lo so be oro olorun o le paro eyan le paro bo olorun o le paro sa paro tori pe o fe fun lo nje ni sa paro tori pe o ko lo oluwa ni so ma paro tori pe kini oro oluwa o ni lai agbega ju oruko re lo oro yi mo fi n be soro pe olorun o ni so pe o ko ni san ti o ni se o ni je ki won wa ni ojo majemu bi ororo ijade igbadura fun ni ose sunday meta fun ni aye lati seri iwo loko wa so eri
1: amen
2: iwo loko wa so eri
1: amen
2: iwo loko wa so eri
1: amen
2: je ki so fun ara mi so ni ni ojojumo ni ko ma yire diu esi programming ma gbo mi ko to sun ma gbo oro awon ase iko to sun wa ri pe gbogbo alakala yen a stop gbogbo ikono yen a stop ori buruku yen a stop bo se ma ri ni yen oluwa ya o lenu oluwa ya o lenu oluwa ya o
1: mi
2: ada oko re
1: pa
2: back at the street Bethlehem Genesis bus stop on the road isari olofin idimu find your way to that place to ba de Bethlehem yen wa gbe wa si church on the first thing you go jina but ko so fun lakada to lo je first time any back at the street lo nlo wan se big church o to ma chapa ma nbere ni awon sa nbere pe se big church wan ni be ni wan gbe ode be wo bi to ba tin de be bere pastor Joshua wan ni o ti pe woli radio lo ti gbe won o fe ri won fun castle ago makura na ma pari but what ti gba number lati 8 to 8:30 to dey na this time sa be lati 8:30 to 9 ti gba number e jinde ai ni tori pe o je lajo jeniti o je christian o je niti ko ko je agba tololorun gba ole be ni tori ko seri ti a kin pe ta ma projo soro to le sanu waju olorun lo mo so eleisa ye re pe